Mogo nang ka da ha da ma li ngali ala sikeng. Ni ka da ala e mo li sikeng.